tande request show na tingo yaku sanate rikut tusang nak tau yuma unit tusang na katang lekti luta okak tiyo yung atobi utak uluminati ngo yaw rektok sanate ri June 14, 2026 manit tusang na katakuro yung nerok pugu ikiakibikut titakakatak tuni okaraw tikut ni pili o katak to ni Facebook kulo tukse ka katak to ni tusang naruso katakuro yang nakpugutok tema tunga sa raw migitin.